semanten Sutresno Putuyu atur giaran ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dados panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.